Lengkangan iti suang konti dat ka sa benbena. Masya ito kakal ko dat miyang paidahi iti da Radio Kina FM gisa ma-jam ka punam dota ka daw ti. Matanda pa di jam ka nam kasaban tabi na ay miyang paikaw di si Aida Pinapolambo si kasalimbahan para sa tumalayo sa lina da tulo jam. Matanda jam ka nam kasaban gisa ma-narkita timpo di tinudi. Kasi ko ito, nanato ko dati minamanguto na nanato ko kalidasan at kasabayan bayan na nanato ko nagkidat hakod mamanaw lang. Mamangigit ka bang mimbaras? At tanong manigod mata may intang taling makinawa managipamusaran ang ginaw di talidas kabirat kasabayan bayan na. Ang kumbadi ko di tapiasan ng at kalidasan tinan kadalik ko iluhay marubad ako to rin walay pangabatan. Akal ko dadat may ampay dahi ti da Radio Kina FM gisa markita jam ko abadam duwa tanga daw ti. Tuban na ti harakaw at pipirat ababayan ulo titid konti kasabayan bayan na. Amigal kasari ari kata jam ko siyam habang 5 minit kasaban kalambos itiruputan ko ngayong ayatawan man takot edaw bay na. Umalan ko ngayon pa pulang musgatang nagata ari kata jam ko siyam talon habang minit kasaban. Kalambos ka bartiniba ari kata jam ko abrim sa kasaban. Tada ba na tadaw ko talon Mikal Kasari sa nukot ari kata jam ko habang misa at talon habang minit kasaban. Habang 5 minit kasaban. Saya ka mo pa yan ng Rotated County kasaban man ito binay tantunad at akor na korong ko at kapilan-kapilan kiyo na nagi tantunad ka paparong ko nagi siling-siling paglis ginawa isa na suway to hitin ni da Radio Kininga FM may aditi frequency siya mo habang mapatitik turmigets kina FM makuhay aramay ba wala ko dapat at pasan na may aditi WhatsApp kina FM ay sa isa siyam lima walo siyam manang walo ng walo say ka mila ko nagi datmintang da live at TikTok kasaban man na. At ay panapat at TikTok Kininga FM kaya. Saka mila ko na kita maginangodahay may dat RTM Click. Tadasan na po RTM Click tabi na ay mana ko yung download do may dat Play Store. May humandigo at Kininga FM. Doon ay kong wiki ha manuang na tapabayan niti magkaringa o kasabayan may na paparang ko na ito madat at sining-sining paglis ginawa. Kumadi ko dit harap pagilangan, milakaw dot patad pagilangan, tay kapasan, may dito WhatsApp kin FM, ay sa isa siyam, lima ulo siyam, anong walo, anong walo. Ada na rupata timpo, tapin ay asa dat, makinang ato sining kapagulo, dua sining misusot, sining mantadi helik-elik, kada mitagod dit aralam, am nagi sotunak bu sining mantadi Martin Thomas, pinabatan di Roddy Junik, langad kamatan kin FM, kuhay aramay ba?

Siya-siya itong gobo lang mo sa tipasan. Naramit ko, mentality do WhatsApp ko na FMC, Kuya Ben, Kampong Papartambunan. Hello, saan ako sa banta daw ko talo kumadya DJ Pakarjabay na may pay naging magkinaw ko Slimbahan, Boros Dusun, katabihan ta daw kamatan. Alam sana saan ang kapamarimitan, taon bay na, bamirin na DJ Ponsika o ka. Kasi ko na ikumadi ka si Kuya Ben. Amarag iti kapailan kaya siwa sa ating ito papalamutit kapailan kaya karet ditit kajohanan main bull usay isiriba opadang walu taon na yatan watas MSSD kaningaw taon doon na ribu doon na padamanam kaya asuguto kago kajohanan main bull kaya Mainbol kusay hapadang 8 taon misirba na yatan watas MSSD kaningaw taon doon na ribu doon na padamanam. Akaharaot kujuanan ditik ya katimpun da tadawai na doon na padgisam doon na padam 2 tulan kalima ditik taon doon na ribu doon na padamanam. Katimpo na jam ko turo talon na pad minute ka saban gisa marketa jam ko apat sa sadapan kya. Ako ay na panga iti padang A na panga SMK Kaningaw, padang B na panga Eskola Henry Gani Kaningaw. Ang pagkiraman pa yung magana di yang berhormat Tuan Jordan Jud Eleran Amaup Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Misya mad isya pa nagitit adun en apa ta badam apa tulid kya. Amat karat di tiga jonan na main bull kya. Harat pipira at sikul dat nakampay kya megal ka pasukan e na panga SMK Kaningaw, pasukan e na panga SMK Kaningaw, SMK Gunsanadua, SMK Apinapin, SMK Kenhua, SMK Bingkur am nagi College Vocational. Pasukan B na panga SMK Gunsanad, SFX, SMK Suk, SMK Tulid, SMK Agama am nagi SMK Kaningaw 2 kya. Asugto ako iti pasukan e na panga SMK Kaningaw, SMK Gunsanad 2, SMK Apinapin, SMK Kenhua, SMK Bingkur am nagi College Vocational. Ang pasukan bi na panga iti SMK Gunsanad, SFX, SMK Suk, SMK Tulid, SMK Agama am nagi SMK Kaningaw 2 kya. Kumari ko di nanu dat apa panau da tugasan niti teka mongulo dat pemain dat bulid ti nasan nakano ko surat am nagi nakaila ko nung hidang ka at nagyari pasukan manakod pasukan e ka pasukan B ka okay ambay nati jam ko hapat talo minute ka saban niti da kainan tako okay harap akagutin isa at kapailaan kya karet niti

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the barus da pasalimban, barus dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay, buhoy.

makinangaw ko si Lembahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Senimah tadi enjoy Sabah, tadau diti, tadau kamatan kia. Boleh di senimah tadi jazz ready gusip semandak pitas kerianku. Marti pasan narmitku main tadi ti da WhatsApp kena FM kia. Si wasya tanto kodat papalam bos tapi naik. Pagi rlo-rlo tanto kodat kepailan kia. Habisan ko saban DJ Populambus tadaw baina no kabar alansan da dali das kasari mi ampai karaja id konti Kenya FM ku hoy aramai bo kasia. Iha i Dennis to kudu-kudu man ta desarayo pisok-pisok kasia. Senagala gata ko managuang karaja managit tadaw. Iri-iri na DJ Ponsika ka Ponsiko ni kumbadika to kudu. Malansan dadat anu napaman na kayo papanahat ay katimba bahadat ka sabay mena kapanaw na data sa senang kya. Yan pa yung nagidiginawa di pa yung kab ang pamusaran di pa yung kab kya. Yan pa yung kalidasan tinan katingaligan tinan nga man takaw intangay manikitigid tempo hidang at ako napaam. Bama tumulumus kagumin ako sining mangalis ginawa sining mata di Juliana J. Bren Korom haro langad ko Sultan kagusining mata di Victor Raymond retanda tadaw kamatan.

0: pisan nga naka Angela. Wow, gumo ko pia tiri ko hon bay na kyo. Ano ko pia kanta kanditi ako?
1: Eh, ikaw po ba, Lisa? Haro, baka kabuking mantan rumbungan si Kul. Hihilote na masodo po ti Lisa.
0: Patut na. Haro na gidi hiasan demija kyo.
1: Yuri no, gi. Haro baka ka special request diolo ko pia.

0: Toto tadaw mungingi ka bug.
1: Eh, tadaw mungingi akon ko nakatalim lo it dit ko pada mo nam tulan dit ko limo nakatalim.
0: Nakatalim. Bugi bugi ang nantakan lot ay sa tibilot untuk kidi. Oh. Ambay no nagidid mande awan sa yot dit makan tutuang kabolis.
1: Ay, radiri. Eh, ang gadi yo boy. Apo nakarekot? Rumuba at ako hiti-hiti di akadjila ka pinaboros doho di kunihab.
0: No, ay pa kakaruba do klayon ka po. Harap kakadjub makeup do tada minggu.
2: Hi, kapisa na nga di kayo, Tainsan na.
1: Ay, boy, kapisa na nga, oh boy. Boy, ngam-ngam ko pya ko, Roy, tayo kung aran mo, oh boy.
2: Oh, man na. Alala, si Okyo, minoyo ko bagi haro pag klayon ko di tinulis.
1: Oh, klayon ko, malo.
2: Kaawi ko, lombos ko di kago minong ihiti.
1: Aduh, mala.
0: Lagi, ma. Bah, irikaw no, pasayan ko tinuman kerohian mo, oh boy.
1: Eh, oh boy, iti raya haji tonditi, nakulingawi o insanan paganakan, no?
2: Eh, amulis sa haratabang kudit o kuli. Ayun, so nagdita
1: ko. Ani, Roy!
2: Eh, taka ko nga, inka, nagi, aw na ko rin ko.
0: Isa, di mong huplikan mga sakit walay, oh boy.
2: Ay, rin nagibo, sarasarohan ko.
1: Ay, nagi, mabaka na ko susa. Aro yahay, uhupan yahay ka.
2: Andi. O tapat, tigya mo ko dohod tilisa.
1: Oh, di boy, uhupan nagi, aw nagi tumbayan.
0: O tapat ba, oh boy, uhupan ko ikan magasakit di warong ko.
1: Hindi, uhupan ko ikan mo madarapi walay.
0: Ato, madarapi walay, mati.
2: Upya tilisa, aw tagal bo.
1: Ay, nakuro.
2: Iogaritan tunturo mo.
1: Ani, ato.
2: Imang yas na, pabod kapakaran ko. Man ko, uwan sa'yo sendiri, bagyalisa. Pons ikaw, kumadi kayo nga duwa kiyo.
0: Ay, nakuro dito. Tugati, basang pinuntal ka dito, oh boy.
1: Hobo.
2: Oh, no po. Sabap nga, sunong niswayat ko tumayan to ko, nga kopriman no kumegal dit, iso paganakan to ko ba in chin na. Asaro ko mong upnog ya.
1: Paganakan, nagibot ako ti oh boy.
2: Eh, ruhay nung kuturo mo kulisan.
0: Koy, yasuduk na di kapiyo yung oh boy. Kada ihad oh boy, orbat no makeup no.
2: Eh, kanagin din chin lang. Waterproof mo gano'n. Waterproof mo gano'n. Makeup mo engine lang. Pengkuro po, ginumuro mo nga. Ay, no, titdohan.
1: Makeup?
3: No kawagu susuyan senduku teminggu de bontol kada lihuai makinangau tiki tada ko tolu jam ko pada miso tolu na hopod minit ko swabon
2: senduku
0: senduku.

0: Ang Sayan Ramo Yun,
1: ang kininyo Rakaninga FM.
0: Into Ramon, Rakasalulan, Rago Numurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Gitia na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

0: Mitra Pemparamayan Kabalungoper Ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau Poyorakuang, Pasulungan, Mambal ra angka Balungoper. Mangke metramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Ya, kami ke hino rondo rakoson Valin no RTM. Ya, hino valung ngopor menu sabahan. Rakulimanin Valin da dongo perma patari bulan sila kalimo hito. Jadi kami ke ratong kanoh ra intok pembaalan da hino. Jadi rapa da hino nakasukuta kare jam ka oporam ruah dongo peram tuluk ngam minit ra tangak nu oro kami ke ampat tuluk ko paling ramil liwa rapat min dapat ino kali antingais. Ahinakan angkin ngoro radio kening FM jadi patutunuk ko piramian loho loho nugata ra oro hitu ra oro katalu sino lair na pora kosonan dule mangin talan da jam karwa hitu patutunuk takapo susun nugata ra oro hitu loho nugata pekeka siam ngaringgit valu ngoh paramapat nga usin sa kilogram gata kepingan grade kasa pat ngaringgit tuluk ngoh param talu nga usin sa kilogram gata kepingan grade karwa talu ngaringgit siam ngoh param valu nga usin sa kilogram gata kentalan grade kasa apat ngaringgit lima nga opor nga usin sa kilogram gata kentalan grade karwo talu ngaringgit tuluk nga peram lima nga usin sa kilogram am gata si karap sa ngaringgit onom nga usin sa kilogram. Jadi kita pakai kahino loho loho nugata pindah tuntun kerami yang napa main antara lembaga industri kita Sabah LIGS. Ya, kepeke Raisa kapan kini ngara rimbai? Rimbai rimel cio cio. Pulanu minta togom. Am semua rimbai, simsen tingkalor. Ahuangku inanmu.

gite na patno. Kumina ang kemaitramyun sumia arana salinot akanante, ra karongo para mapatari bulan sila kalimoti, tumanipunda jam karu ora mamay, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungo Pernambilor, teman setia Anda.

Kitia na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Giti na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyo rakuang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopora mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karuwa ramamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.